Wow! Good morning po sa inyong lahat. Happy Mother's Day to all. Ayan, talaga naman. Grabe. Nagse-celebrate tayo ngayong araw na ito ng ating Mother's Day. Kaya dito po tayo ngayon sa Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM. Kaya kung meron po kayong gustong batiin ng mga nanay nyo, mga nanay ng nanay nyo, at syempre yung mga magiging nanay, mag-shoutout po tayo dito, dito po sa ating himpapawid na talaga namang ang Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. At tulad po ng dati, nandito tayo mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. So, naka-live Facebook po tayo at syempre naka-on-air po tayo. Lahat nararating natin. Kaya sa lahat po ng hindi pa gumigising na mga nanay dahil napagod sa kanilang mga celebration all over. May nagre-restaurant, mayroong nasa bahay at meron lang din pong nakupulang dyan. Okay. Magandang buhay, magandang maganda po sa inyong lahat. Ito po ang aking in

Ayan talaga naman. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Ayan, ang daming nagpapa-shoutout sa kanilang mga magulang. Ayan, okay. Sige, shoutout po natin ang i-shoutout. Sino-sino dito? Ayan na, ang mga Castillos family. Good morning dyan po sa inyo. Kila Ate Milet, Happy Mother's Day. Kay Perisa, kay Perla, sa lahat ng manugang ni Ate Milet na mga nanay. Good morning dyan sa inyo. Namiss ko ang 40 days ni Kuya Joe. Walang nagsabi sa akin. Pero late na nung malaman ko, kaya marami pong appointment. Pasensya na. But anyway, happy happy Mother's Day po sa ating mga tagapakinig na talaga naman pong linggo-linggo nag-aabang dito sa atin. Siyempre, babatiin ko kayo. Pwede sigurong isa-isahin ko. Nako, kulang ang dalawang oras ko dito sa ating Radyo Pilipino para mabati ko po kayong lahat. So, ibig sabihin, hindi ko kayo mabati, kayo po ay laging nasa puso natin. Ayan na ang ating mga M2Z. Andiyan na po si Rowena Trent, si Maria Beng, si Leslie, si Mary Lou, si Madel. Ayan. At ang ating mga dalagang wala pang anak sila. Oh, kasama pala dito si Rona, si Janet, si Maya, ayan. At si Lafara. Okay, si Mila Velasquez. Good morning sa inyong lahat. Happy Mother's Day. Talaga namang puro mga nangdamdamin ng ating mga ipapatugtog po sa inyo dahil sa ating mga nanay. Okay. At siyempre, gusto ko munang i-congratulate ang ating Philcon Entertainment Productions sa kanila pong Mark Tupas concert na ginana po noong May 8 dito sa Calgary. So, congratulations sa mga nandoon, sa mga nanood, sumuporta. Andiyan po ang ating kaibigan si Mr. Al Gamila. Of course, Happy Mother's Day, Menchu. And sa lahat po ng mga producers ng events na ito, Happy Mother's Day sa inyo. And congratulations as well. You did your best. Okay. Ayan na. And happy birthday din po. Dapat binati ko to last week eh. Nakasulat naman, pero hindi nabasa. Happy, happy birthday po kay Papa P. Paul Perez. Ang pagbati, of course, galing sa kanyang pamilya, kay Taz, kay Alvin, kay Aliyah, kay Adi, at kay Alex. And of course, from the Helisy Boys and their loving families. And speaking of loving families, Happy Mother's Day sa kanilang pong mga esposas, kay Marjorie, kay Rosabel, Raquel, Maria Paz, kay Junie, ayan, at siyempre kay Jessica, kay Nanay Linda, at sa lahat-lahat na po ng ating mga kaibigan dyan, ayan, kay Malu, ayan, kay Ate Malu, kay Mystikang Baltasar, Happy Mother's Day, at kay Nanay Carmen. Gumising ka na dyan, General. Hindi ko alam kung mapapatugtog ko yung iyong paborito. But anyway, Mother's Day po ngayon, kung saan nyo man dadaling mga parents nyo, yung mga nanay nyo, ngayon ay nasa 11 degrees tayo, very, medyo foggy ka nga. So, medyo mag-sweater din kayo. Magandang weather, pero medyo malimig din ng konti. So, mga requested song, Dakila Ka Inay!

dahilan. Talaga naman, dakila po ang ating mga nanay at alam nyo ang dahilan. Okay, batiin pa rin natin ang happy birthday ang may mga kaarawan ngayon. Happy birthday kay Chester Borromeo and... Huna. Joy Thailand, happy birthday sa inyong dalawa kahapon. And of course, ang pagbati galing sa Lorenzo's family, Borromeo's family, and Rivera's family. Happy birthday as well to kay Kuya Pepe Shapno. Bukas na po yan. Advance happy birthday from all of us. At kay Jingjing, kay Ate Lydia, kay Julie, at sa lahat ng mga nagmamahal kay Kuya Pepe. Okay, ayan na. Huwag pong kalilimutan, eto. Mag-ads naman tayo. Ang ating M2Z Philcan Active Social Club, meron pong padating ng kanilang Magic Marlex back in YYC with your favorite scenes. Ang kanila pong event ay sa May 31st, 2026 sa Chinese Cultural Center. Ayan. Ang ating isa pa ay anuhin po natin ang ating mga M2Z, sila Maria Beng. Ayan. Okay, at dahil Mother's Day, gusto mo nang batiin ang ating mga tiga pakinig. Ayan na, nandiyan na po ang ating samahan ng ating Filipino Lions Club, Calgary Filipino Lions Club. Andiyan na po, batiin na natin ng happy birthday. Sabi ni ng aking paboritong, mayroon pang mga batang-bata pa dahil hindi pa natatanggal lahat ang mga nakita sa mga batang, mga mukha. Ay kay Miss Jane Peralta, happy Mother's Day. Kay Miss Prezi Bakiran, kay Ate Lavi de Chavez, kay Miss Carmel Adviento, Lenny Atienza, Delia Cabalse. Mag-roll ko si Ate, ayan, Ate Alma Bragas, ayan si Ate Isay. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Si Ate Lenny, ay, inulit ko na, ayan, paborito ko ta ngayon, ha. Okay. Sa inyo pong lahat dyan, sa Filipino Lions Club, kay Ate Dali Alcantara, happy Mother's Day po. Okay, ayan. At ang ating the Boomers, batiin natin ang happy Mother's Day. Si Ate Aida San Miguel, Lenny De La Cruz, Carmelita Galvez, Ami Irangan, ayan, Rami De Guzman, Minda Toscano, Feli Pinlac, Ate si Nanay Claire. Ayan, akong dami namin. Happy Mother's Day po sa inyo lahat. At ito ang ating patutugtugin para sa inyo.

Ayan, talaga naman po. Ayan ang ating dedicated sa inyo, sa ating mga ina, sa inyo pong mga ina po kayo na mga nakikinig sa atin dito sa ating programa sa Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. Kaya maraming marami pong salamat dahil andyan pa rin kayo kahit Mother's Day, nakatutok pa rin kayo sa akin. So happy Mother's Day kay Elsie Odron, of course, kay Ate Beng Frost, ayan. Kay Miss Lizelle Kruger, happy Mother's Day too. Sayang, di ko nakita yung palda. Okay. And then, kay Mary, ayan, happy Mother's Day, okay. Happy Mother's Day po sa lahat ng ating mga nanay, sa ating CAFA, sa ating Council and Assembly of Filipino Foundations and Associations. Happy Mother's Day kay Ate Jolie Frank, kay Ate Delia Cabalse, Conchin Bautista, kay Ate Philippine Lack, kay Susan Palanca, kay Flor Viray, Alma Bragas, Ludi Rosales, Presi Achenza, yan, happy Mother's Day po sa inyong lahat. At siyempre, hindi rin natin kalimutan ang ating mga kapatid. Diyan po sa Unit 58 and 59, diyan sa Vascular Unit, diyan sa Peter Lloyd Hospital, kay Miss Beth, happy Mother's Day, kay Lit Rubiano, kay Ronaldine, kay Baby Apple Marifi, kay Alma Mia, kay Cheryl, kay Blizel, kay Romela, kay Rona, kay Zuna Park, ayan, ako sa... Marami po silang mga anak dahil sila po yung nag-aalaga dyan sa ospital. Okay, kaya happy Mother's Day sa inyong lahat. And of course, marami pa tayong babatiin. Andiyan sila Marites Nakahama, ang ating mga listeners ngayon. Ay, si Nell, ayan. At ang aking mga paborito, ayan na si Glenda ni Arnel. Happy Mother's Day. Si Lilette, sabi ni Noel, sabi ko na nga ba eh. Apat ang akin ditong nakatutok sa akin na Noel, ha? Alam mo, hindi masasayang yon. Sabi ko sa iyo. Okay, at dahil po dyan, meron tayong requested song. But anyway, thank you so much sa Let. Ayan, talaga naman. Patutugin na lang natin itong awitin na request po ito sa atin by Miss Ida San Miguel. At sama ko na rin dito si Miss Madeline Chapdelaine para sa kanyang husband ang awiting ito. Okay, eto na.

Okay, ayan po talaga naman. Marami tayong mga request. Nabatiin natin at isigaw ang kanilang mga pagbati sa kanilang mga mahal na nanay. Kaya ngayon po, eto ang ating pasabog na babatiin natin. Yung Tiga Alaminos, Pangasinan, nandito na po sa Calgary, nagbabakasyon, kaya dito natin sila babatiin. At eto na, Happy Mother's Day! Ang para sa kanyang asawa na si Jean at sa kanyang anak na si Katrina at sa kanyang mga kapatid, kay Nelly, kay Vanji, kay Eva at sa nanay ng lahat, kay Josie Rosa at sa kanyang pamangking si Joanna na ngayon po ay makikinig dito sa ating programa. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. And of course, happy birthday na rin kay Juveline Calliao from your mom, Vanji, in London, UK. Kay Tito Rick, Tita Jean, and from Tita Eva, Tito Fernan, and Abby, and Tita Josie. Okay, meron po kaming na-discover ang ganda ng awitin. Pwede rin itong handog para sa ating mga nanay na ang kanilang mga mister ay medyo gusto na sumirender. Requested po ito. Requested song ng mga The Boomers sa kanilang mga hubby. Para naman po kayo ay mapasaya. Ito na. Ito na, Ate Lenny. Ito na, Ate Aida. Ayan yung aking kaibigan. Happy Mother's Day po, Miss Anida Monje Gapero. Sila Ellen, happy birthday sa inyo. Kay Zenny. Ayan, babanggitin ko na. Kay Vicky. Kay Mila Ikal. Happy Mother's Day. Ito ang patutugtugin ko para po sa lahat ng mga may asawang ganito na. Ika nga. Okay? Para, kasi parang mabagal yung mga patugtog ko kanina, no? Kaya ngayon siguro kailangan bilisan natin at nang mag-enjoy tayo. Advance happy birthday kay Miss Daisy Magtulis from Pastor Arnold, Ati Dory, and Kuya Rolly. Ayan. And of course, from all of us. We love you, Miss Daisy. Eto na. Bagong discovery para po sa inyong lahat na may mga asawang ganito na. Okay.

para po sa The Boomers. Sandog natin yan. Okay, mga kaibigan. Yan po ang Mr. Kungurang. Ayan. Okay, sabi ng mga nanay, binati sila ng Happy Mother's Day, pero talagang gurang na, kaya talagang si baby nila ay naka-off na talaga. Okay. Ayan talaga naman, ano. Happy Mother's Day po dyan sa mga tiga-olds, kay Nympha Dunacao and kanyang mga kasamahan sa Olds Alberta, kay ayan, kay June Kakayuran. Happy Mother's Day sa iyong asawa at sa lahat ng mga tiga Banff diyan po sa Trochu, kila Lorenz. Happy Mother's Day sa inyong lahat dyan, kay Charity, and of course all over the world talaga naman sa lahat ng mga nagbabakasyon. Ayan, hi Chofi. Okay, sige. Malapit na yata ang election na naman. Maraming nagte-text sa atin. Happy, happy Mother's Day po talaga sa inyong lahat. Ay, kaloka ka talaga, Lilet. Okay. Okay, ayan. Kay Mrs. Hombre Bueno, happy Mother's Day. Kay Miss Marvig Carabello, ayan. At siyempre, eto. Batiin natin ng advance happy birthday si Ati Milinkas. Respisyo ng galing pagbati kay Ati Beng Frost, kay Uncle Gary, kay Flora Malig. Ayan. Ah, si Marie pala. Happy Mother's Day, Miss Marie. Kay Miss Marie Geronoso. Okay, sayo pa rin tayo para kayo po ay mag-init habang kayo nagre-ready papunta sa inyong mga lunch, date at sa church. Yan. Happy Mother's Day po sa inyong lahat, sa mga nakikinig sa atin ngayon. Hindi ko man po kayo nababanggit ang inyong pangalan. Shout out ko po para sa inyong lahat. O, di ba? Ang cute naman. Basta wag pong kalilimutan ang ating May 30, ang ating pong The Boomers kick-off ay gaganapin dyan sa Marlboro Park 6021 Madigan Drive. I-approach po ninyo kami, si Tikang, si Lenny De La Cruz, si Aida San Miguel, at meron po kaming mga ticket para sa inyo. Okay, meron muna akong i-announce na isa dahil malapit na yata ito, eh. May 30. Ang ating pong top tier, nahandog ng Tala Entertainment, congratulations for a successful event as well to Evelyn Lopez. Congratulations sa lahat ng mga event natin. Grabe. Okay. But for now, ang akin munang popokus ang ating mga nanay-nanay natin. So, eto pa po. Happy Mother's Day po tayo sa ating mga solid dancers. Kay Ati Luang, kay Maria, kay Myla, Vanjie Fons, kay Marvy, kay Revy, Credence, Rosalie. Ay, kay Ate Luz, kay Lynn, kay Arlene, kay Leda. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. At hindi ko naman kalilimutan, siyempre, Happy Mother's Day sa nanay ko, kay Inang Lourdes Lorenzo. Happy birthday. Happy birthday. Happy Mother's Day po. At sa aking mga kapatid at mga hipag, kay Ate Lisa, kay Mary, kay Pearly, kay Melda, kay Olive, kay Celeste, kay Mitos, Happy Mother's Day sa inyong lahat. Okay. Ito pa rin ang isa pang nakaka-tinyo

Grabe po, buti na lang pinatugtog ko yung hawak mo ang beat. Hello po, good morning po sister. Sila sister Evelyn, ayan, ayan na po ang ating hawak mo ang beat. Baka po meron pa kayong gustong i-request sister, meron, andito pa po ako. Okay, anyway, congratulations din po and thank you kay Miss Priscilla Achensa ng Newcastle sa pag-invite po sa aming lunch kahapon. Diyan po ginanap sa Asian Buffet. Thank you so much, Ate Presi, and Happy Mother's Day. At sa lahat ng Newcastle members and officers, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Talaga naman, thank you so much. At sister, talaga, sila sister Emeline. Good morning po sa inyo talaga dyan. Okay. At ito po ang ating isang patalastas. Kung kayo po ay medyo nakakaramdam ng pag-depress, na-stress kayo, parang hindi nyo alam kung anong nangyayari sa inyo, lalo na sa mga panahon na ito. Miss Lilet, eto po, tumawag po tayo sa Center for Mental Health and Addictions. Libre po itong counseling kung ayaw nyong makipag-usap sa inyong mga katabi dyan, sa inyong mga kaibigan. Pwede po tayong tumawag dito. Libre lang po ito ang ating handog sa ating komunidad by Rochelle Pexon and Regina Holden Reed. Pwede po tayong tumawag dito sa Center for Mental Health and Addictions. Ang kanila pong phone number ay 587-441-4043. 587-441-4043. Alam mo kung kasama ko dito sila, sister? yung hawak ko ang beat, sister, doon po tayo sa Philippine Independence Day. Isasayo natin itong hawak mo ang beat. Okay? Okay, eto pa rin. Batiin pa rin natin ng happy-happy. Mother's Day, andyan po kay Madam Feli. Hello, Madam. I hope na you are feeling better sa pag-alaga kay Kuya. And of course, kay Joanne. Ang dami natin babatiin eh. Maria Visconde, good morning. Kay Jean Season, dyan sa Vancouver. I mean, BC. Kay Susan Paringit, kay Lorna Rubiano, Happy Mother's Day sa aking mga kaibigan dyan sa River of Life Alliance Church. At sa lahat-lahat na po, ang dami, hindi ko na mabanggit lahat na isa-isa. Basta sa inyong lahat, ito ang aking isa para sa inyong mga confident woman that God always give you the courage to do everything for your family. Pero ito po muna ang Awit Kay Inay by Carol Banawa. Requested song po ni Mr. Rick Rosa para sa mga nanay sa kanilang pamilya.

0: Ayan, at syempre may request pa rin tayo dito. Talaga naman, hindi tumigil. Okay, para po sa ating mga sisters. Ayan, kila Sisters Emeline and sa lahat-lahat po sa inyo dyan. Ito po ang inyong another request. Alimba, ang gusto nyong Mamang Sorbitero. Para naman ganahan si sister ng paggawa ng kanyang... Sister, sa paggawa po ng kanyang bangos, eto na ang kanyang Mamang Sorbitero. Wala na po akong oras, kaya kailangan ko nang patugtugin ang request ng mga sisters natin.
1: RF Dance Fitness.
2: Feel the beat. Feel the music of Negros Mix Club.

0: Bet Mark Remix.
1: Ayan po, talaga naman ang ating Bamang Sorbitero para po sa ating mga sisters na mga nakikinig sa atin. Okay, Happy Mother's Day po sa inyong lahat at para sa inyo po itong awitin na ito, mga mothers natin. Last song for... po tayo sa Radyo Pilipino, CJSW 90.9 FM in Calgary. Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Yeah.